sole sole waka sella sole a pese fa mai ke zi ke lo a ya va ma lo yo pese pese ngali ta to dalo va va mo ta to ma au na tuya de oye sa mo le ma na va fu of au manga luenga le ne du la le fia fia me se fo ya el fa ai winga of au manga luenga ya sa fa pe ona fita tu ngali pa ia mal ma lu si ta to wa to nu a yo le te va ia tu ilunga le kako Facebook page ya va mai so uso ya ya sola a Hanti ya kami se pese no foto atasi ya se le vai ma ya kami nga ka ko ngi no foto atasi ke ke ku nunga mai lu lu mai siva siva mai ya ya mo le atu lo vanga ta do po kala me ya lo vita linga zola ya ma malo ta tu to no so tanto wa nga ya lo ma futa mai vita linga ya zola hant ya ile ta to fale ta vale na ol le ta lo fa carento I vai loa I jamo a va pe te malanga I jamo ya ta tu na afia tu ile ta to fale ta vale na lo lu mo le ole highway I vai loa. Ah, ya tau tau ngō fie mō oe. Ya mai sila sila fo ile lale leo le feta lenga ya sola a ioi. Ya fa yeiso ufa rongo rongo ile tanto polgarame I sini ya zdaria le ta lofa fa mō. Fa mai tau ngō fie, yes, tau ngō fie tele. Ta vale mō oe ya mese fo ile alo atule. E fa kasa ilana fono tele ioi. Manao mia sou sa e te fiarwa ye isa mō. Ya au fa peo na yalu te usu fono. Ya asia siya tu le tatu falta vale na o le ta lofa karento mo oe te le le fiso swani ya mo oe ya ile netu la o le afiafi ya. Tai tonu ya le netu la mo le atu alofangal tatu pol kalame ya to uma lamba fa peo na mafuta mai le tatu website. Ya emese voe o lau li tio fa arongolongo imao jama lau to tonu o lau za. Ya emese voe ya le tatu Facebook page ya fa ma lo mafuta le netu la o le afiafi. Ya tali tonu le netu la tatu pol kalame mazani ya olofanga ya na yo tatu tamama tina matutua nofo fale fa pea voe o na maua I tino I mai ole ne yo langa. Ya mo le atu olofanga le tatu pol kalame mo o tou umalava, to tonu o mau ta ngase ngase, to tonu o malu o tatou fale, ya emese fo in whanau, ya whapea o na mau o tino I mai, ya ai tali tonu mai whatua tua I le tua, mai ta talo I le tua, ya mai le tua lana whamalo longa, ya ai emese fo o ni mana onga whapea o na whia ngai ma oe, I le neiva I taimi o le soifuanga, ya tali tonu, ya whatua tua I le tua, wasa ili fo I fo mai le se tonga fitinga mo oe, ya, wa uma tonga fitinga le tangata. Yeah, this is a time, le taimi le nei a le tua, wa uma tonga fainga tangata, o le taimi a le tua. Ya, to tuli ima ta talo I le tua, sa ili I le tua, se fufo mo lou, ngase ngase ma faa fita uli fu ito tonu a inga. Ya, ole, po ana poza faa pea, ona tapuni alo, ia ile mato wa onga mua mua ole, neita usanga, ole faa vae, ya, tani tonu, wa moli mau ta maiti a onga, ya o ta media onga lo fa pea ona a white tonu ole paipo online paipo school ya mai I tu e fa ole ke lo pe a ele na o sa mo to telo ta media ma tonu ne ya tu nu ya me se fo I tonu ni sila io ia to tonu o america mai tu uma ole la lang o lo ma futa me ta mai ti nei a onga ya ilunga ole live online school a I ona posa fa pe ona tapunia lo ye ilma to wa onga oka se mata utia ele nganta ole upuna tapunia lo ia ai le mato wa onga au le neva yaso fa va yaso ole a onga ya fa pe ona eli ma sasa mai mato fa ya onga le fa vai a the foundation io ia wa a tali tonu mal malama I jan jo a le mautu ona faia se fa vai to tonu ile fa wino se fale a ia e fa pe na ona lulu winga e matani ma mafu e ia e pa ule fale pe ale mautu le fa vai a fa pe mautu lo fa vai ile tu le tino ile pe ole fainga ole fale ile fa ta ta inga ia o ama tangi maloloshi o ka fenga o lo longa a ile ma fai ona malu e ruelo le fa vai ole fale a fa pe te fa vai le fale pe o le tamai to tonu ainga o kai mausa li lo fa vai a I o ala fainga tau le o langa e o mai ai tato a o fa vai le tato o langa me se tato o tamai to tonu ainga ya e siu le ti a polo ai me se voi e fa so songa le lau langi e lue le tato fa vai wa mautu ai se a o le upo le tu to tonu tato loto pe on fetala Jesu ya beteru e te fa usia ina le fa vai le kalesia I lungo le faa vai, o le faa vai o le papo o Yesu Keriso a. Iyo, ya yau ya tantou, ona mautu le tantou faa vai ya Yesu Keriso, to tonu e kalesia. Iyo, ya va bea ona le malu e lua le tantou faa vai a. Ya,
chau chia yo le cha la ngai cha mau le fa vai ya ole wa wa malo lo le online paper school ile lua vai anso ya ai to e ha e vo ila onga ile masina fo ya ole face 2 ole fa vai ma chau chia ya ya fa pe che fia awai ya ile manjo wa onga ya fa so ta ya facebook page ma tu fa ya onga ya nga fa tine dali nga fa am se fo le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya e mau ila uai lunga ole tato facebook page ya fa pe fo ye e tele fie fie le mo Facebook ya na fa so ta ia mai le o le tato por kalame ya le numero le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya mo so wa vanoa ya fa pe fo ye e lua se la tala le tau le onga a tali tonu a e tofola le mata upo lo ta tala to tonu le onga le nei e u male lua se la tala le tasi o le po a mata u tia le mo lunga ia ya o to tele fo ye sunga fa fe ngainga o lo fa pe ona o tau wina to tonu le onga le nei o le la tau tala sole se esel tuspa ia le tatala esel tuspa ia le tatala e o fisa ia o le perfetta male apostolo a ne fita tonu la tala le ia sau tu tonu le onga ia le malolo le onga ia i le lova ia so ia to e mataria fo le manto wa onga i le masina fo i le face 2 o le fa vai o ka se matau tia le tatala ina ta mama tina ole mata upule nei ole fa vai le ngai jai a inga o to tonu e kalesia yo e so se mea a mautu le fa vai e le ma fai ona maru e lue le tato wola tau tua le tato wola au au nei le ngā duenga le tua ya ole ya ole mato wa onga le nalo fa ngā zolo i le taimi le nei ya tel tonu ya ofia lavo e maua me le tato por kalame ya mole atu alo fa anga o le tato por kalame mole atu foi i matua fai a onga e me se foi ya ole online paper school ya utametia onga umalava i tua faul kelope le fa pe ona mafuta mai ya mole atu alo fa anga o le tato por kalame o tou uma le nei tu la la fiafi o le pese le nei mo le taioro faango le tato pokalame mo i lantou uma faapea o na mau o lantou tino i mai o faafitauli fo i to tonu o ainga ya mo le taioro faango le tato pokalame i le pese lea a e pese ma i tali tonu i le faamalolonga le tua iyo e faya mea uma i lo tali tonu ma i faatua tua i le tua e tali le tua yo mana onga ya e tali fo i le tua i mai o lo faapea o na fea ngai ma oe ya le pese le nei mo le tayoro fango le tato pol kalame mo ilanto umafapea ona mawa itino imai.

Oi, sorry. Tu vas quoi lire? Kau kau sela tama fa sala la wali le mana yo pese a yo yo pese bisenga la vai fa vi vi ai ya le pa ye malo malo jo tan jo wan jo no u ya malo lo mai fo ya I fe au manga luenga ya me je fo ju je ma faiva sa fe nga ile nei vai ya so a jo yo ete siva mai fa dai le jo ile va pe na lo ziva a ai mala mala ma le jan jo ile u bo le jo a yo a e siva malo lo jo a Lotu a toa, yoi, e te langona ina lava lo fie via a. Wale fai meiso tato, o te siwa faa pia wai, fai meia a mama a, ne hai. Yoi, e malama lama le tono le umpa le atua, e te siwa lava oi, I lo loto mama, yoi, e sel maa na ia a. Ya mo le atua lo fango le jato, pol galame, e me se fo, ia tu faa fine fo, ia tu linlok sene faa pia ona, ma fu jamai, e me se fo, iso maa tu jamaa. Faya onga fa pe ona mafu jama ya nga fa tine tali nga fa ya mole ya tolo fa nga jama ya tali tonu ya sa fa pe ona fa nga ya foi ya o ya o lua matua fa ya onga ya manisi foi ole por kalame ya le tato online paper school ame se foi la ingol fa nga nga ya fa malo tau tua fa malo fa your favor ya mole ya tolo fa nga le tato por kalame ya mo lua matua fa ya onga ya me se foi ya le ingol fa nga nga I tu fa galope ya ame se foi ya jama tia onga umalava sa fa pe ona o tawina ya I toton ole nei fava yaso o kaje manja ya o de ya tu ole mai mo mai fo iso tu vine ya tu lindo ai ai fia mole ma winda le u bole tu ale to tonu ole a ongale nei esel mata ujia a io ya vile mai le nu mela le nape fa so ta mai la Facebook page ya ona o to tongia le o lo lu se la tala ya etia onga ilesia onga le malolo le mato online paper school ile lu va yazo ina to amatalia le ile mase na fo mata ujia ta lang ole u bole tu ile fa vai ole face 2 ole a onga lo fa nga solo ole face 2 ya e aman ina to amatalia le ile mase na fo mata ujia ta ngole upale tua ile fa vai ole face 2 ole a ngolo fa nga solo ole

tonu ainga o le fa vai papa I le tonu ainga a e atangia mai a tatou whanau e atangia mai I le tina o le ainga a e siri se o aile la o le fina la oai o le tuk lua la oai a va pe tatu te whaia ni mea pito siri ona jaua a e siri o aile la e fe siri ngia le fa vai a e fe siri ngia fa vai e o vai tonu o tatou ngalulue tonu o le kalesia e mana o mia lava le awa o le fa vai a ya le tatou wa o ngalina lo fa pe ona malolo e amantania I le masina fou a ya fa pe o I lava o mai mo mai lunga le tatou Facebook page ya fa so tai mai ya le Facebook page ya fe fa fe so tai ya le Facebook page ma tua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ya mese I le so ma to tina fa ya onga ya fa mo mo ngafa I lunga le la Facebook page ya mo so wa noa au ne emisia le so sio jua o lo te tala I to tonu le aonga ai mai se lavo toi ave I tato I le wha vai a mata mai ai ia leo langa awa wino le tamai jiti I to tonu a inga a I to tonu a onga a mata mai lava I le whaitau pi a ia awa nei ngalo awa nei e misia I ante oe ia le mato wa onga na ia o le masina fou ia o le face 2 o le wha vai ia mana mia se sosoani fa so tai mai fa tari a u mato toni ia la wa onga e ja onga I na e tofolea I le sosio le tua. Ia e to tere fo I a sunga I whawhia ngainga ma whale tua. O lo o au tau wina I to tounu alea onga le nei whai mai le lanto mole mau, soli. Se ese lava tuspa ia le mato te whai taua. Ese le tuspa ia le tatala e pero feta ma apostolo I to tounu o lea onga o lo mato wa onga ai. Ai fia tali tonu, ia vili mai, whawhia mai le Facebook page ia ona o to to ngia leo lau pili me se lava so tu finele ya tu lino ya au nge ngalo ya joy ya o de wa o fo atu le tato po kala me o le talo fa mo ia lo me alofa na mo o le fali tua ya sa tu tonu ya ta wai oi to tele ia fali tua yo sunga fa fe nga nga lo wa ta wina I to tonu le au ngale nei ya ta tonu o le to e o me se tato taimi ya o to e fa minute ona ta leo le tu la lima ya le ne tu la la fiafi ya mole atu le fa fitan jele ya tu fa pe ona mafuta mai ya ilunga o le tato Facebook page ya fa malo fa fitan mafuta mai ile tato pon kalame ele nga tevo ile ya ulunga le tato website ya le tato website o lo tu tele ila to lo o mai mo ai ya mai tu fa le lalo langi ya me se voi ya ilunga to tono mau te malawa lungo lo sa ya po lau leitio po lau laptop ya mole atu alo fanga le tato por kalame ya mole tefu alo fanga le tato por kalame ya si o ma na yo mato matua vale anganga ya le suna to ina vatonu ya isa ako yo se pantea mese fo ya si o mato tina ya tava yo se pantea ya mese le pa ia malo malo si o mato e kale si e vaka zai vila wut ya lo fatu a umale pingo a lea onga susa ya fa malo tau tua fa malo au na ile jua pe ufo na fatu le tala ile temi ua zola a ele si sina fuoro wafu ile ele ele pe ai tau tua ma le tali tonu a ai ua tau mumu a ke leo kakua inga tau tua fo lele ko mumu a ike e siwe tau tua e se me maua a ya fa malo fa yore faiva ya ua tau ta ya e fo ife au manga nuenga o le neiva yaso ya tali tonu ya o ese fa le tonu o le tato au au nanga ya e matua atu ya mea ia le alofa malanga leo le tua ia e mangalo ai fo ia se au au na wale tauta maa li fo ile nea viafi lau fafunga anga malau sila sila za moa ia mole atu asuasuatu vai maa lu I puenga ia e tusai male tato poka lame te tonu ia tato toe mafuta fo ima tato toe feluai ia ile temi lava nei ilasto na ile tato poka lame maa sani o le ta alofa faa moa ia le neitu la ia e fato faa soifua za moa so watu nupele.